0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Matna Baye Tibrew.
3: Alors, il y a des choses à dire. Ça y est, Matna Baye Tibrew. Ça y est, Matna Baye Tibrew. Ça y est, Matna Baye Tibrew.
4: Denga walam jaay di wax ni ala bukki bet bunt bant lu ko batam
5: nga xitukal ken du ko per ngalal mboccho
3: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
5: ya sa xottiku guddal sa goñ la
6: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
7: walam da wax ne ku fay sey
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talbi ñu leen nuy bax te di leen ziaré di jital ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sen ralde mul di ko ñaan di ñaan jabar cheikh amadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibn mam cheikh ibrahim mbake khalifa darou mohti nuyu serigne mamour mbake mum serigne mohamadou murtada di ziar bu baax serigne takko mbake mum serigne mohamadou murtala ma ngi nuyu serigne assane kati touba andi liki soxna ma fatran fi ci keur serigne takko di nuyu soxna police la fi ci keur serigne murtada mbok ñu del ci wat ak yeen ci sen jotay bi di waxe wolof ngeen baxu ci andak sen mbok abdullah sall nuyu bëgg ziar buñu jittalé jëw ni ko gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa sen bay dem melni ñu ñu ñëpp ñu jël mbokk mi joxe kaddu tay gi salamu alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullah
5: señ bi turek fay woté
8: señ oudouat
5: wa turek fay woté
8: ma ngi lay nuyu ma ngi tuddu mbakk jop woté fi ci état
5: señ mbakk jop ana wa état li
8: ñu ngi fi
5: bismillah yow lañu dégg
8: ñepp ko gi ñu lay nuyu
5: wa man nga wax na kaddi day rawante way man nga wax lañu deglu
8: waaw ñal lay ni wa isa lay ni ñal lay ni
5: wa man nga joxe baat bi yow lañu deglu
8: ah man na aw wala ngay neena tourule barca porte barca joxe ni tourule barca porque barke jafel gannaaw lol nak ma ngi nuyu wa ci waaw te wol ci yepp tam ne ko ci bay mo ci fa ci am ci faate ko mor jojja ba yepp rek wa di rafet la emission bi xamna nak jote ci cadeau bi moy jafé waye non koy deglu la jerejeuf
5: jerejeuf ñu ngi koy sante serigne mbacke diop nek fa ci italie diko nuyu di nuyu dem wala ñi nga xamne ñom la bokal nek ci groupe bak ñu fa nek ñepp ñu jël ko wax ko assalamu alaykum
9: wi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cheikh la sal nuyna la
5: ma ngi lay fay bax gey di nuy wa jannatul firdausi
9: jeje
5: sa fa djot nar ñom ñep
9: sa fa djot nar wi ngi ni sa fay zaayo di lay jek ci nuyo ci mbay ñaar ci mbolé may mam wax ci ali cham ak fi mu seer djobu ci benne ci changé yal sambatal ngay do on sey sax kan donga ni ni ñepp dal fi mo jojo ah di lay jaayful di jaayful ci joxe band ci italie waana deug de touru le barke for wat barke yombul daa wuntu nek sax amna ko yalla dalé lon soxna su tedd ci yalla lam ci mom guddu fan andari du du touru won mom la for ba mu yemb son ko talon mo guddu fan lol ba ñaan faatu waye yalla may kessu ak xeygu ak fatu ku ci dem rek da na ko di nga teel du jo go fi de anda du ko jo nga foron wenn chef woni adla wenn chef woni adla ah woni ko di jo go fi ak tuma teel du do ba lol nak takkel bi mi indi moy waré lu gën lu ko sagane ba di ko ñak ndax soko ñaké ba diko dem wat man nga bari dab lepp kon ku yalla dimbali nga am lu bax japp ko fukki loxo cheikh mo fadal mbake lolou wax seigne mbake dañ ko nankutu rek ko te ko taraw lis ci nam no noko am kon ku xass am lu bax japp ko bu ko sagal de ku fal diko for di law ci moto seigne ci sale waxone am ko ta xamoko ñak ko ta xam ko mo gën so nga xamé dang ko wut so wuti dang ko am so kamé dang ko jariñu kon dinu am mu shol khadim nan ko xam ci ko japp bax taw koy jerejeuf salatu wassalam ala rasulullah
5: jerejeuf serigne ousmane gay ci jannatul firdausi ñi ngi lay sante bu baax ñu jëli keneen 33 976 0909 radio UKAB FM ma fatali wat len carte gi Seigne Mbacke Diop moko joxe ñu ngi nuyu momi tam bu baax bi mu ñëwé fi ci Sénégal doon nañ déggënté tay ji dalluat na fofé ci Italie ñu ngi nuyu baax di nuyu mbolam ñinga xamni ño bokku ci groupe waxi wala fi té nek fi ñi ngi nuyu fatali wal leen gaddu
10: fu
5: jëm
10: Tourou le barca porque barca jafena.
5: Salam alaykoum. Okay, tout rek fay woté.
11: Ay sa jaraf.
5: Ah, son jankat mag bi.
11: Ah, do siar baxa baxa.
5: Ay, ñu ngi lay nuyu ci Barke Bayma Ndjay.
11: Ya Seigne Mbacke Diop. Wax sama xarit sama mbokk. Ah, lool mo wax day deug la tax. Nit ci ñaar day am ñoo xam ci. Lepp luy baral rek ar ko bëgg yaq té suñu baax da waxon ni. Wa bu la Yalla may. Awar sant Yalla bax. Waye né lu na bax bax amna ñoo xamne bo lu waxe dañ nan amna tuti rek né lool kenn duko wax Yalla suñu borom bu la maye da ngay sant té lam la may nga fonk ku bax bax bax bax sam bu la mako sété ya baat dal lepp lu way am lu bari nga bari fonk ko japp ko bax bañ ko yaq waaw no nga siyaré nak suñu bay jaxate jambar borom do yu nekk ci kër kër gas mané bitik wala mané ak ci jumaay gas mané di auteur bo xamné bi jamana ñu né ma nga tek xojo ba ca comptoir ba deglu mom wax du yalla mom bëgg na ngeen gisé lool ndax mom ku bëgg radio bi ni señ bay jaxate mom
5: ba radio bi jël xalis bi
11: wa non koy siyaré baax da ñaanal baaxa baax siyaré señ ci digeen bu soobu sama wajjoju mbokum donga mom nga xamné no bokkal na ci dara ji ku siyaré baax siyaré sal sey ñom ñep mom leen siyaré baaxa baax njabot wa ngeen yep suñ besum suñ naar boko fat waaw suñ Mbacke Diop no nga lay ñaanal baaxa baaxa baaxa baax da ñu bisi nga rek baax na alhamdullah
5: suñ Mbacke delu na de ñu ko delu na de ngi ñuy baax ñi ngi sante je señ Cheikh Diarra Fall ñu jël mbokk ni salam alaykum
12: wa alaykum salam
5: ah way
12: wallahi taala Cheikh la am sa
5: ki di jambaré wour ko ndi
12: ndongo ci
5: cet alaaji señ Cheikh Bahiru Sour mu tedd bi ñi ngi nuyu wa Touba wour ko ñi
12: ñi siyaru baax señ bi wax di yalla xana ba gam soxal pour le start fall ball yomul wala mu ndam ay mi ngi tettale le mom tepp do ko tourlon faras ko bal lepp yob mu dal ay dal ñu tektale dal ñu ko jëme dal ñu tektale dal do xam ni doomu adam ma nga ci jeriñ lepp lu doomu adam nek dal di ci jeriñ bu mu gis kenam yor leneen lo xamni melni ño bokk loola ño bokk ci lu ñuy def sax koka sudule ko jël ci lam yor bu jema defene bu baye loola dem ci da koka ne wala mu jall ci kanam da na defé mu ëpp lam yasso bu mu tax nak bu mu té nak ngay jëm lu ko yok
5: waw
12: ci bir na ngay liggé ak na nga defé bul ci yam kep na la seet ni yoko waye ni ma ngi wax bul neena ko mbalax ya jëmaat bu ko tambali won na nga ca nekk bi gor gorlu tuta no fexé ba mëna yoko wala nga nekk jëm yalla defal la ndimbal upp lool waye bul ko di bay lool na kenn ku nekk ci la nga nekk am nga jëwal ñu ngi siyar ñu diw ñu ngi siyar ci samata ak señ moor gi lu bare bare bare bare ak ñepp ñuy diw la di jëf sal
5: ok jërëjëf koku moy serigne basirou sour di woté fi ci Touba wour koñ ma ngi nuyu wa Touba wour koñ salam alaykum salam alaykum
13: wa alaykum salam wa rahmatullah cheikh abdullah ma ngi lay nuyu bax cheikh kan dong tay
5: señ ba cheikh kan dong borom nagu magal gi jexako ma ngi lay nuyu
13: Ah waaw nak bi dama dess na mom.
5: Ma ngi xaar mu jeex nak man la gisat.
13: Ah waye bu jeexé wo gamu gi dina ñew, gamu ga gi ñew
5: inshallah. Waaw diko taw te ngalay gile ñu ngi lay nuyu.
13: Na ngi lay nuyu di nuyu Baye Mbacke Diop mom.
5: Waaw ngi lay jaar bu baax.
13: di nuyu ñepp rek noo koy ñaanal jamm sunu borom defal ko ay xewal defal ko lu ñepp rek nuyu gaay baax yépp
5: waaw mom de fonk émission mo tax ne bam duggé ci antenne bi ak yagg ta danaka limu jël ci crédit ni mu baré waye téwul lako téy non rek
13: waaw tubarkalla ku bëgg jotaay bi la même fa la ci groupe waxi wala fi tam non la fa démé
5: ku téla wot la téy ko non rek
13: jambaalo lool noo koy jaar di jaaré wa groupe ba ñepp rek bay morgé ñom ak ñepp rek bay parti ci lami tam
5: waaw
13: mune touré le barké xorcha barké yombut
5: waaw
13: waaw kon luy barké
5: moma jaxam la bëgg xam nak
13: waaw kay barké lo gis rek man na doon barké ci li ci li def luy touru manam nit ki loxom bi ni mu tollu kenn ko defal loxo namu tollu lañ ci timb moy sa barké loxo manam bo timbé loxo ba mu fess rek lola sa barki loxo la kon yow sa bop sa barki loxo man na baña bok sa barki loxo ndax man nañu baña tolo ay loxo ba ak yow manam loy na te mbir lu nek rek lola barka la te mbir mom yow mi nga xamne da nga yor ab poto liber diko natte nga xamne dem nga ba nat ko dem pesa ko ci balance mu don liber yem te kep pon bobé barka la ci liber légi nak képp ko koy natal boko natalé lu toll nona mu natal lu toll nona lolo moy barca barca
5: ah
13: manam moy nga jox ma libaru pep ma jox la libaru sab wala ma jox la libaru mbokk nga jox ma libaru kier lum ci don rek lolo barca barca la ndax ño tollo kon ak aw natin la ako mandaxine dañu am nañu wax sax xayma waye ñu xamne xayma nak ciosanu bat bi deug du wolof mandaxé moy wolof am nañu xamne xayma dañ koy japp ci calcul calcul moy baatu tubab bi am ño xay day jël xayma waye xayma ci bopam ciosanu bat bi du wolof mandaxé moy wolof ye
5: okay
13: kon bu ko defé nak loolu la ci bëggon léral ci barké bu ko defé nak ci mengalé gi dama koy mengalé ak ki nga xamné dafa dund nak at yu xawa dem at yu xawa dem ma nit ki dund juroom ñaar fu kër am lu bari lu ko fi fekk lolé lepp itam nak mu daan ci am nak lamu tollol ci accélération dem nak ba lu bari ci atam dem nak mu bëgg nak yi nga xamne dañoo tollu ci at yu gëna wacc nak lañuy am nak mu diko am lañuy def mu diko def lu ñuy yëg mu diko yëg di and ci yi am loolu mëttu nek
5: ah loolu ngu ko wedd fekkal magal to ci kërëm la ci wax xamal fa xew lepp
13: waaw kay waaw xam nga bu fekke da nga bëgg course bu jop nga di mol waaw te daw ci course yu bare
5: ci yalla
13: amna xew yo xamne am xéeti am yo xamne am xéeti mborantu yo xamné am xéeti xumba yo xamné bu boba nak ndaw ña tollu ci 18 ans 14 ans 20 ans lañ cey am lañ cey man nga bëgg ko def ak ñom bëgg and ak ñom ci terrain football yi bëgg and ak ñom ci yégum garam yi bëgg and ak ñom ci luma ya dafa ñu auto yi
5: and ak ñom ci terrain parce que mo tan ci yégum garam yi mom
13: waaw bu boba nak do ko man ndax yow da ka touru le barké kon nak lu neew ngay for manam lu am rek xamal ne yow genn wala nga ci am nit ñepp doto ñu yek nak lu bari hatta boko xamé namuy nexé ca ñom yow dootu ko nexé ci yow parce que daga lu neex yu bari nak da consommer lu bari
5: ma ngi doro bëgg xam deug
13: djublu way am lo xamé han
5: ma ngi doro bëgg xam deug djublu way bad nak ma xawna jaaxal
13: waaw man de fofu la ko jëmé man na doon nak lu ne waye fofu la ko jëmé
5: mo di nga dugg yak bay Ousmane Seigne Bassir Sour la tamale xam bad bi
13: ah waaw nit ku touru le barca dal ah pour mu forat barca nak dara jafé ndax nak lim amone ci li nga xamné mom lay yégué wala mom lay
5: légui nak comme ni nga wax
13: lo wala programme yi nak participer ci bare nak lu ci barem da tour nak ay akam nak dafa jëm nak ci karam nak kon nak yu ci bare kon dootu ko meuna am dootu ci meuna tewé hatta bu ci tewé dootu ci meuna am nak yeg yeg yem ci daan yeg yeg gën ko ci daan yeg mom itam nak ak sentu gën ko ci daan sentu mom kenn dootu ko ci seen non kenn dootu ko ci yegé non
5: légui ba chakan do nga
13: bagge
5: comme natou kay yi nga wax mom lañuy naté xam nga lég lég dañ koy jël diko nat ñu defna so lolou lañ wax mandax la xaw mandax
13: waaw
14: légui dafa am lu mo bëgg laaj manam buñ ko comme tay nga jël ben pot nga def ci pep wala bësi ba mi bëgg fess nek ci digg bi fofu am nuñ ko waxale nan lañ ko wax tolé fofu
15: lolu digg lañ am nañ koy wax digg man nak bima def digg lañ koy wax manam bu fekkata du pot bam xajal
14: ba muy bëgg fess
15: ba muy bëgg fess lolu am nañ koy wax mecc
14: mecc waaw mecc dama digg la ñu ñaan mecc ñaan mus musal manam bu xawma jaaxal
15: waaw mecc ak mus musal dañu bokul
14: okay lu ñu téxalé
15: mecc mus musal ko gëna kawé ndax mus musal mom fess rek ka ca top fess remba ca top waaw mecc day dem ba jup nga xé dara bayyi lu tollo ben centimètre wala ñaari centimètre ci mu yegg ci komb ka gi ci kaw waaw ba nak dam koy duuy ba nga xamantene bi mom agna ci komb gi bu ko defé tek solo ko nak ray ko bu ko defé len li nga xé doon cioli jëm kaw mom wacc mu masé komb ka gi ligay duuy
14: kon mo waral ñi nga xamné dañuy jaay ciaré buñ la jaayé ciaré ñu pat lañ lay jaay buñ ko defé bam wésu mëkk ñu mësal ko
15: ñu mësmasal ko
14: kon lay kan dagati kon mësmasal fofu amna fo turu man damay dégg ñaan mëkk ñaan mësmasal ci ta do wax man tax nak sama xel mësmasal
15: mësmasal mo gëna fété ak kaw tuti
14: mëcc mësmasal
15: ñen ñu def mëcc ñen ñu wax
14: mëkk waaw légui
15: kon mom ci wala fi ci xéet yi ci yu gox yi ñu wuté la waye yépp wër ñi di wax mëkk ñi di wax mëcc
14: lay kon bu fekke nan lool lañuy nat nak ndox la mom du meuna wessu mësal du ko meuna wessu xana
15: de ndax ndox mom sa bu nek mom ci bu fa agge ndox mom xam nga mësal waaw mësal nangamal yo deg nit ka koy def
14: waaw
15: ndox nak mom kenn dako mata mësal mom moy mësal bopam
14: ah taw yimus mosay to
15: ndax mom bu yexé fi muy défé rek mo ca tégué mom ndox du cholli mom
14: ci yalla
15: mom moy wacc ba ak ci mosal bokom rek
14: dégg na
15: bu dé lénen nak lo xamé def ay fép wala ay dom nak ya ci ték ko loxo mosal ko sa bok waye ndox mom da am fu lam yu tollé mom soko duyé bam ci mom bo bëggé def ndox du cholli jëm ko mom nga diko xol mo romb ko mo ko gi mom ndox du romb ko mo ko mu ko jëm ko mom moy mosal bokom
14: tanta ngeureum ñal na la
15: ah no ngi xaar ñep day jéglu bu baaxa baax
14: tay dégg na wala Youssef Sapp jërëjëf ñi ngi lay sante Baye Cheikh Kane Donga ma ngay woté fi ci Touba Taif ñuy wa Taif yépp ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam Serigne Mbacke Diop nekk fa ci étalé mo joxe kaddu gi ñi ngay nuyu di nuy wa groupe ñom bay mor gi ñom ñepp ñi ngi leen di ñaanal jamm 33 966 0909 radio IKAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ma fatali wat leen kaddu gi bala ma jëlat keneen okay ma fatali wat leen ko kon li la wax
16: touru le barca porte barca jafeñu touru le barca porte barca jafeñu touru le barca porte barca jafeñu touru le barca porte barca jafeñu
17: mat na bay ci rew
15: alam ya dafa wax ne sayu mat bo xamone fami mucc bu rombe ab dom da koy sukkal
4: de nga walam ja di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki betam
14: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
15: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
14: ya sab xottiku assalamu alaykum
18: alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatu cheikh abdou imam bi mi ngi lay ziaré
14: borom tol bi ana tol yi
18: wa ñu dem mom mono parce lool sax suñu tol non ni wajal xey ci tol e émission yu par ñu ñu day fekk ñu ci waccayu tol yi waye radio bi ci cheikh da na non trop ba ñu ci cheikh ñaanu gën doon ci ñun taxat joxe won ba legui radio yeb gi mom lay joxe suñu tollu sama internet télévision bi la dindi tak ko ci radio bi motax man ko japp waye mënatuñ ko japp lool mom du wër la
14: mënatuñ la japp dinañ ci jog
18: lool dal nañ ci dimbali ndax radio wax deug yalla day suñu yettal ke gox bi deppit fonk ko lool waye dal am nañ ci jafé torop nak ni mu mel nak mu musu mel wax deug yalla man nak gogi te wutuma won dama na won gannaaw xeyna
17: Cheikh Abdou xon na mané bu Cheikh Omar djit bi ci tuk bi xeyna dañ defarat ki ba nek ci mbacké mo taxone mané xamna ay pan yoyu la rek
14: ah ñu
17: mo tax wotuma ci waye japp ko rek momu jëkke defé do mané xam ba japp non dama
14: ngi
17: do intelligence bi dina dem dindi ko tak ko ci antenne radio bi ku ci kaw mo tax man ko japp
14: mi ngi lay dégg
17: waaw no ngi dénd xiar baax na ci xiar ye auditeur yep nak bay ken tax na mo ñep xaral boko deggu da ngay wet lool tax nak tax ñi nga da tam djib bi do len deggati
14: leg ma dik ma diktal la baat bi wala baat bi jëngu degg
17: waaw bima nga am na ci rendal nga na naalu tax ci len baat
14: waaw
17: ko mo nan parti barke xaraat ko ma degg
14: waaw kay comme xara ma tegal la baat bi nga degg
16: turu le barka porte barke jafene turu le barka porte barke jafene turu le barka porte barke jafene
17: waaw waxna degg be jerejeuf waxna degg barke de mom ci lu bari nak la meuna am tax lepp lo xamantene boko defé mu fess del ba turu lola barke di cey am barke nak mo tax mu turu waye nak ñi ñom daanañ def bi ci jamono mi ñi soow bari lool ñuy sip soow dañ da def barke barke manam buma la natale koku soow nga natal ma ñaari ko gi pep muy barke barke legi soow mom natal na la waye nak dang may natal yewit ñaari ombre ko wala lu ma di lon tu wat wat wala lu ma di lon wala gi natale ben soow dal yow dang ma natal ñaari nak ci pep nak
14: ci moy
17: bar da def na ben wa yow ñaar nak nga may defal ñaar nga may natal yow man ben la la indil wa yow nak ñaar nga may defal yow moy bar ci bar ci dana am ci yeneen nit nak ñu mel nak ay saxa yoy dana ci am buñ ci tolo nga ne man kat bo ma saxata sama ñebe ji bo ma indil ben bo watale ben pan dang ma watte bo watte ben pan yu bu dang watte ñaar pan sotima ndax man barke barke lay ligi in fokk nga defal ma ñaar waye ñaar ben ñen ni wala na ñaar ben barke barke moy pat ba deug deug waye ñen ñaar ben waye barke barke moy lo xamantene da nga ci am ben ki am ci ñaar waye ki interim la chef motax mu ne la man day ni kat ni la koy jaaye wala ni la koy defé nga nangonté ko mom bu boba ak du ko ci top ndax yak nangou ndax gëtu nu la da ñu ne la so ma ngi ni man de barke barke la chef da nangou na ko nga na ko yenni ko mu yenni ko mu da la chefal nga natal ko ya xam ñaatu ko nga nak ci sooma mom dal ben bu ne dal ñaan ko koy fay yow loola dana am ci lu melne sooma mu dana am ci lu melne ñibbe ak yeneene jeneen nak non ngi xiar ñep nak
14: jerejeuf
17: dano ga ci mi xam lool xiar ci jeen ñu tedd ñu selni ke jeet jeegit no nga len xiar rawat dina soxna su tedd su soxna maam bu sa mbacke ak yeen ñu jori ñu dalal lool
14: soxna pool ci
17: la yaaw ci
14: ma soxna pool
17: kenn waaw di kenn ci jibootu seigne mourid ak seigne mourid la gi di ku am yitte waye du ku meuna gan ku meuna topoto nit ku yitt nit ni ke kero ku ne xamne ko meuna ñemi ku nit ni ko jambar de ko man ndax kero mbolo mi bari na bari go xamni jigi na de waye ci bir neegam lañu dalal non koy xiar baax baax xiar ñoo ci ñep assalamu alaykum wa rahmatullah
14: wa alaykum salaam wa rahmatullah seigne imam bey ma nga ci tuba gossas man ko nuy di nuy mbolé imam ya fa nek yépp assalamu alaykum
19: cheikh abdullah
14: ma ngi lay nuyu
19: baax ba
14: diam duri ak fay woté
19: ni nuy sama seigne mbok imam bey yeen ziar yi ba xam nga bu fekké tane sew sew bi am mo dafa xétu ara lek ba xam day def ni bëpp ko yi bëpp moy mbok
14: sa retour bi dafa déssé lèr bu baax day waxal ci kaw ko kan la
19: lepp ci da sax day jëfé dé so ko bëgg for wal nga fa jëfé wat pour mo gëy day dé sax lepp baax loolu mo tax ñu na barké barké bu tuuro barké barké da jëfé
14: ah
19: ñu mel na kurus rek kurus ñu ñaarël rek lo form for rek mo tuuro mu manki nonu moy atam waye nak bu fekente ne barka barka joju ñi wax mom manam ni dafa jëlé moy xaar ñun bu ñëk ñëk nga xamanteni bi mag sama magé wuti am du won ben fu jëm kaw fal da saaro wu won nonu lolu motax ñu daan def barka barka manam xoram ak ñepp rek ñu xamna ri daan jaay xoram ak ñepp rek barka barka nga daan def manam bok
14: nga xamna dang koy jox li mu jox la lé
19: dang koy jox sa pep wala sa ci wala boba sax ci amul mom muy pep mi wala mbokk mi nga am wala kajama bi nga amon kajama kajama am pep lo won manam mu dox la xoram
14: legui yow bu fekke ne jamono boba ci
19: ñaari photo wala den photo xoram boba
14: wala
19: nga xam ngeen di bo dal waye barke barke lañu taramo boba ni
14: legui dama ne
19: waaw
14: jamono bo bu fekkone ci bu fekke ne ci bariwut ni mu bare kon nit ñi luñu dan añe boba
19: ci ak mom dafa yoon deugul won nonu lolu motax waye nak ci walu pep me yoy mom amon na boba pep mi bo xaba yalu pare wala ñepp ci non nga fa daan jël
14: luñu ñaan añe la wax añ bi luñu ko daan def kon jamono boba
19: la xey daan gëna bari ñu gëna bari borom barke deug de daan def ci bo
14: kon ci am deke ni mu bare ni ni legi rek la way mën to non
19: ñun do yoon bu ñu won wax deug yalla sa nga am dande wala fotogarami muy tourist yi wala ki boba mom ci am mom ak loos lañ ko rek won ñama general lañ ko deewul
14: ya bo bu ndeuk nga de kon
19: ñu won jaamur nak jaamur ci wetu lu
14: da nga won jamm ya tudd nan
19: wa ñu xam aga boole xamone nañ ko muy soow mi daan ñew ci sahar bi
14: ah
19: wa ba daaw faal sa mu won waye nak da nga daan joxe sam xef ñu jox la soow bobu daal soow mu nakare su ko lay doon nak xari lool waye wax do xam ko daax bobu nga xam na jamono da sa ñu bla jamm ta bari waye neex na legi de
14: man de dama japp ne ci yeb niu melni sax nola nak mel naka jek fo gis
19: do yo yaa sey bu ñeek borom barke da daan am wala kilifa bu maga maga maga xema general lañ ko de won ñu
14: légi da borom barké dañ ko bayé gaay da né comme dafa bëri bu ñëpp ki ko dañ leen ko bayé ci yam ci ginaar yi
19: wa da nga xam ba yow rek ñu ñi dañ ci kado na mo baax ñu né ta mo baax sant ke muy ñëpp ji rek def lék la day joy ni ta mo baax ñu comme ñu won mo baax nak ko dañ ci kado do rek fay li ta mo baax sax nak
14: dañ ko gané la ci yab dañ ko gané la far gané la ga upp
19: ah xam nga gi nañ koy toggé nak nit ñu toggé ñu ci la bo xala da
14: sant na la bu baax gëreem la
19: ni nuyo nak man la seigne mbacke ndjay ci mata yalla di len sant bu baax ak ma di gan rek nak wax deug yalla lolu motax
14: jeureuf yaangi ci
19: biir waye ko rafet lu waxtan wi la wax deug yalla di ko top fuma ton
14: yi sa bi amo gan ak yag ñepp ci bokk yow
19: am ci lu bare bare nak ci li ngeen di wax ni nak
14: ndax
19: ko ci wona bel la sama serigne bobu muy cheikh kan donga dama jaar ci daara ji man mi xam lu bari ci ah
14: ci
19: metti metti
14: kon nak war nga ñoo xamal lu bari ci adina
19: grave waaw lolu mom wax deug yalla xam nañ ci lu bare bare nepp ñu ko tejjoon nak wax deug yalla loolu mo taxé nak
14: waaw di tejjit buntu yi rek ci la jëf
19: waaw manam liñ na experience dal dañ ko def mom
14: waaw non la gëna la gëjju te gëna
19: fess ñaari wet yépp
14: sant nañ la wa kay bat goy ñëw di dëgg diiné jé wolof bi wax ñi ngi lay sant bu baax serigne mbacke ndjay ñu dem jëli keneen 33 976 09 09 salaamu alaykum
20: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
14: Diouri Serigne Saliou ñi ngi lay nuyu
20: ma ngi lay nuyu te di la ñaanu jamm
14: Serigne Dongo Serigne Saliou ma ngi lay nuyu ba
20: waaw ma ngi lay fay bu baax
14: ana wa Daru Khudus
20: ñi ngi fi te di la ñaanu sa jamm yalla
14: baye Mor Sall mu ko degg mu ne baye na radio dama xam ko baye dama ko amal baye Mohamedou Beuri
20: baye Mor Sall Mor mom dal xam na nak kon ton gi fepp la koy
14: de mo dama ko deggu mo ne bayina radio bi mi tek ci wetam mo ne ko xana kon bobam ko baye dang ko jox baye mohamedou
20: bom la la
14: dama
20: ne mom da wara baye ton kon ton gi da ko yaatu bom ak fi man
14: waaw lolou la tax mo tax nga yow ton da na ci ki wut amu jari
20: man nak bal na ko yel na mo bal la ko mom
14: ajo gina bu ñu la nuyo tay deng kaddu gi
20: wa tour le barke for barke mom suñu bi la yemul ci manam yoy yi nga xamne dañ koy not yi ñu na tomb da ci mari yi wax ci bu touro barca ñaare lo for for for am lu def lo xamne li na lu ñuy mëna tégalé la diko woni mom amana mom waye du lepp de tax ci abdullah lu ñuy melne man mi tay sama xarit ñewon fi wala sama ko xamne ci dañu bëgg yag yabante leg leg day ñew am lu jël ci yow lo xamni la no fekke top da ngay dem ba loko top am lo xamni dem koy bay yeb la andare pep su tour wor fi re o jambare wallahi lo for for gnaari am ci
14: bay sa kande bu ko turon mom xamna ne wala bay mor geed fa la ñu nekk di jiyax ci seen lamp ak seen torso bu guddina la fekk ñom mom ma buñ fa baye dara mo la fekk ko ñu baye deugul bopp rek
0: am ganari am ñu ci abdoulla touru le barke for barke mo yalla jëgël na
14: ko wa yombul le mom la ilaha illallah
0: mang
14: xiyar nan mang ci xel yi ci yalla li nga xamé moy takku bu yatté do nga fu mutul ni bokk rek mu tour rek rek
0: yombul
14: da nga seug seug la nga loxate ba son
0: yombul ci yalla wala na xarit bo fofu suñu wax suñu xadim bi ñan xadim ñan mako xiyar
14: ba ak sunnam ciar no ma nga fofu ma ngi
0: ni wallahi ma xiyar ciar so na ma bu sa tamba bu wax te bu ñaan
14: mi ngi lay deggal wax
0: seen lamp
14: jenn seen lamp ni no ko ba
0: seen cheikh kan may lay xare bu baakha baax ko di la ñaanal
14: jenn jere jef jere jef ñi ngi lay sante serigne mahamadou beuri nek ci touba daru khodos di nuyu soxna mam bu sa mbacke tamba soxna mam bu sa bintu aladji fallu mbacke mo nek fi ci touba sura di nuyu wa gërem serigne abou boussa assalamu alaykum
21: wa alaykum salam
14: ma ngi lay nuyu serigne bi
21: blad
14: tru ak fay wote
21: wote touba daru manan
14: ma ngi siaré wa touba daru manan yépp
21: ya neel bo dañu siar
14: amin barkep serigne salyu saw
21: barke rent gi barke cheikh khati
14: la ilaha illallah atutay dina bi ngi déggé kaddu gi
21: la tem bi dé mu lu ko olof nga toural barke
14: forte barke
21: on barke yombul waaw mo di mom dëgg la waye nak mo tan na am ñaari borom xam xam ñu xawal la ngi ci doon jogante kenn ki ngi wax bay ci la goote ñu ko doon wutal natt ba ko ci bar mo ñu dara wax tek ñu ko doon natt woon mo ñu ko tour le bar ci xobar ci yombu morom bi nit del na bayal mo ko ba mu def xaal bar ci xaal bi boko tour le man nga faral dar du ci manki mo ni del na bayal mo ko xana kon da tour wu ci taxwel yu xoot ay wel mom yaakar na ban ni ko xam hmm am wala ci djublu moy taxo wel bu ta xal touro xal bu ne dug ci wel wala yenni ben jot ca dug bu nga jotat day jappé
14: xana wo wel wa rek mu gassa
21: mu japp ni manam gagné na mu bindu tay mu xana ko wel wala day teggul ko xam ginaa
14: la ilaha illallah
21: amut lu mu jëm kon tour le barge fo barge dal na ci manam dal na ko yey fofu
14: waw xal ji ma na ne xal ju reene joxna weldu ko atan waw
21: na mo bu de sa xal wala panu xal mom boko tourule man nga fara nit mo de nak du wala ñedd wala leneen mom tour le je barge porte barge yomb
14: la ilaha illallah
21: waw lolu ngi waxat ni tan jovene yi xamna dañ ci fontal ngeen ci yapp kana ci gennaw lu ñu daan añu
14: waaw waaw bi ciet ba yomb gu non nak comme ni ba cheikh
21: wa wala non lu ko seen bi wax di cebe bu yombul di waaw bo di ñari soko musa lek ñent lay doon wala li nga santane bi liggey nga am sa tol gert ci yot mu no ko gert ci ndax nang ko doon be jetti bu dey
14: te xana jamana bobu sax da wu bokk sun ciéb bi nga xamne dañ ci def ay bisab def ci seuf lu bom fel def ci ngeen di jeen yi yoy ni ay jeen yi bobu da nañ ko gisse wala
21: bobu kay jeed di kete tax dong di di ak ak ñebbe
14: ah nga xamne indi fi jeen nga xamne indi fi jeen deewul yomb da am auto yu ko indi ak yoyu
21: ah bobu lu melni keri ni xew ni ko wañe ko da kere lañ dan togu bu ci
14: legui de ko fi amone ben ko fi amone ngenté wala deut nan da ngay togg ci rewam yo lañ waxtane at meep
21: ah mo ko
14: diko togg añ cetet
21: ñeex ñeex mi itam dañu jël ndaw gi togg non rek mu ko soti jere ci soof lañ ñeex
14: ko deysan ti yalla
21: ay bo bu de ngenté wala liggi yi xana mag ñam kala bi waye gune yi mom xana testé nan lay mo soire ni ñu def dene lef way jot suku
14: lo tax kon bu ñëk ba mag mu la ci joxoñ nga xamni goor dëgg joxoñ na way légui goné bu la ci joxoñ demé la ci no bu ndaw bu la joxoñ rek
21: ci yalla mo tax jam lu jëg ak yu légui ji amna taas ma lool ba tax na war na ñi ngi fekk dim fekk tay war nañu sam da di fekk ñu leen fekk tay nañu wara dina sam do na yamal dem bi yepp amatu légui
14: waaw
21: atana yan yalla gën doli suturi rek
14: motax kay magat ñu mag ñëk ñe bu ñuy wo kaas ñam ba chakani bu ñu wo modu li nga modu way bu fekke mag ñu ñu ndaw ñi bi mu jëw rek modu
21: waaw
14: sant nañ la bo
21: baana jëri ñu ñu kontan lool
14: niin ma wa tuba ambak yépp ñing lay sant ñu dem jëli keneen 33 966 0909 salam alaykum
1: wa alaykum
14: okay turi ak fay woté
1: yaram na
14: waaw kokou
1: di la doom bal
14: ah sun xari bismillah

0: nuyu Serigne Abdul Ahad mom Serigne Songi bu Mbacke ca Madiana Touba nuyu waya ma njabotu Cheikh Songi bu Mbacke yep di nuyu Serigne Abdul Ahad Mbacke domam soxna may Mbacke mom Serigne Sidim Serigne Abdul Ahad mi ngi fi ci ndam ma ngi nuyu ak njabotu Serigne Sidim mom Serigne Abdul Ahad yep Serigne Galas Mbacke mom Serigne Abam Serigne Fallu ma ngi nuyu nuyu ma njabotu Serigne Fallu Mbacke yep Serigne Mamour Mbacke mom Serigne Modou Sadiang Serigne Baye Bolle Mbaye ma ngi nuyu mu nil ma Serigne Djili may Khalifa ba njabotu Serigne Modou Sadiang yep wa ka Serigne Badara Diané Serigne nuyu nak dama koy tek ci loxo Baye ma Ndjay rek suma ko nuyu demel nuyu na ñep nuyu ak mag ñep nak ma tek ko ci loxo Baye Sayar Touré ma ci Touba Tindo di ma Baye Nohin Kane suma ko tek ci seen loxo rek xam nga ñom Baye Ousmane ñep ñu nga ci biir Baye wu ma kenn bu dé soxna yi nak boko tek ci loxo soxna Binte Kassé soxna Fatou Mbeng da fay yobale ñep ak soxna Aminya ñom ñep rek daf leen di yobale soxna ngolé ndur mo nek fi ci wét radio banque ñu yu bax borom café gi Serigne Omar Fall Molouri Ikab soxna Mbayang Fall wa kërëm soxna Ndey Sar ak soxna Nogoy Diop ñep sant nañ leen bu bax di leen gërëm di gërëm bolem ñi nga xamne ñu doon and ak ñun ci seen jotaay bi nga xamne moy waxi wolof ngeen ci doon and ak seen mbokk Abdou Lakhat Sall joom ñetti waxtu di 8h jot na sekk ma ngi nuyu Serigne Fallou Fall Khalifa Serigne Cheikh Khadijey ak Serigne Fallou Fall Khalifa Serigne Modou Aminte Serigne Salif Fall mom Serigne Modou Mustapha Fall ma ngi nuyu ak rakam Serif Hassan Fall ci pinchum ba len Mbacke bol di nuyu Serigne Boussa Bagn ak mom Serigne Afey ñang nek fi Sumpu Badiane ak Serigne Mustapha Mbaye Sam conférencier yalla mi borom jamm te am ko tekkum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm ñu bay nak programme radio ICAP FM jere ngeen jëf
1: mbat mbat na bay ci rew
2: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone fami mujj borom be abdom da koy sukkal
3: de nga walam jaay di wax ni salax bukki bet bunt bant lukki betam
0: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccor
2: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
0: ya sab xottiku guddal sa goñ la
4: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca bokk wëru ñepp bokk ñu bëgg borom
5: walam da wax ne ku fay say bop fay say non
6: walam jaay neena setal guma fekke safam tuyam duma jaxal
7: bo beugé xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: ci bëgg sa mboros bu baax bala nga tambli xosal woñ bi
9: la barawol nampu boy bajant
10: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te kendeeku
11: wala lay ngeena seydu bubbu ba fa la neex sumi san
12: tak takal mbop baxalutung bana
13: lu dee bu na be xeñ buñ ko sulut
14: Olof Ndjay neena luy naaw mo neexa sanni
15: Olof Ndjay neena suul ker du ko dree feeñ sumu mbeur lang ak moma ko gën muy gën daan ngay ree
16: wala de da fay wax bokk budul deg ndigal nak kenn munu ca dem barke
17: Ndjay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
18: Olof Ndjay neena ñi mëna ko to amuñu baaw
19: Olof Ndjay neena bo gisate tam di yap sax non dak ko sa yap la lek
2: wolof ndjay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
1: wolof ndjay neena fi ni fesse te dafa doy gurum
3: wa di wax ni wolof ndjay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
4: wolof ndjay da wax ni atub gaynde forlu te
9: ku yel ñay bu ñewé ci de ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paj
5: Olof Ndjay da wax né rango ñi baado la moy sim ci réy bour
14: Cheikh Ba Olof Ndjay dafa wax né ku dem ba ci Allah ba méré sa baam tax nga réy ko da nga yëndu suuf
0: wa Olof Ndjay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bét
7: Olof Ndjay né la reg mo jéxalut ak mbana Cheikh Abdoulaye magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari nday
11: touru le barka porte barka jafé ni
13: wala ngay day wax ni ñabu adina du te jërul yalla torbo atam
17: wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamul law
6: wala ñay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
18: wala dafa ku xamul mbam de
15: moy fon waxu gannaaw
10: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yaxu
12: wala dafa ni borom ngad yegul borom bañe
0: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
16: walaw dana aduna de bu cere way def nako lalo
20: walaw ngay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër bu fétte

0: campagne
1: ku nu rafatale jakka fat waxtu warul
0: wala dana aduna de bu ciere waye def nako lalo
2: wala ngay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër gu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
3: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañ ja xaan nga
4: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngoré bi moy kakator melokan wu ko nexnel wala ñay day wax ni moy tu laax geej ñu laax geej rankal dara jeex dara laax koy
5: wala ñay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
1: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugé la ciosana
6: wala ñay dafa paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé ép la ubbi
3: wala ñay dafa wax né jëm télé bayyi jaccé néw ja
7: wala ñay néna ku sék dembu tabbi do ko sami xéeram jambo
5: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makoy balaxé
0: ma ñe dañ daan wax né bopu jaxandey yag na bëkkum ñet té kenn mu sa gis mu né bayam sékkal mu dig
2: wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picci taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taar
6: dafa wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
1: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
5: señu laat wala ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ngay néna man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
6: wala ngay do wax né nagu dul bo jamé so wu wéx bantal
2: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yaq ay nelaw
6: wala ngay dafa ni
8: señu laat wala ngay dafa wax né bu lég léké alom nako gëremé coy
2: bëgg yap bar bum la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndiek té rusul jëf
1: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
6: sëf bu dëkké loxo jëf jëf
0: wala ngay dafa wax ku ñu ñu sa borom kër yek sa dom
7: wala ngay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
1: waxi wala
7: xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
1: photo photo tagalul mbam ak nopi
6: jappam do fot fot
5: kreem gi su ko lay nga waye regal
1: ben nap nen meneesu ci amu pedd am ci ciuj
9: den ci kat ron lal dafa bañ ko defenu ci ruun
3: wala ñay neena ko da xel mu raw la gën bëre mu daan la bu ngeen xexé mu dum fa
6: wala ñay den nga sum bu lo bu la ci yoré goj rawé su ren ba
1: betap tan jël na mi def sank lañ
9: bu ñi soow leray bi diw bo dafa fekk jant fenkul
6: ci jëm ci xurwi bu bëgge xam li nek ci xurwi na laj ci fi joge
1: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
6: borom konku yegut borom larmet
5: waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé diko defa
6: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
5: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ñegal ba mu tardi nga fa
1: ciwol du tepp dom jëbët
5: jëb bu ngi jëbët la dañu dootit di passof
0: ayal waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
6: mbojjan fu mu taxaju do wër ta tour di wëré la
9: rek reyna su ñeël waye loxo muñu ko
1: picc mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picc mi ci kaw taal bi
9: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
5: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru nuro ak mous mousit nuro siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawar ak mous ci bopam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko du te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
1: yo xam nga siru le
5: waaw xam na siru le mo wax deug yalla waaw xam na siru
1: man damay deg ñaara mi deg sa ndax di deg si ndax
5: di
1: deg beubator
5: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddi ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
1: legi ñom ban jamm nañu wara nen
5: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deegal wa gis nga bo bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax li ci garab yi le bëgg nga diko xol bu ñëwé
10: yaram lu rafet lolu gredd de die day wagne ko wat fan yoy
1: legi mom buy nen day yulli wala day potoxal
10: ah buy nen day yolal
9: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama don suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama koc bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misalab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la magni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 de 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
11: dama la ko xamné ma wax soxlay kat ba go dama la ko xamné ma wax soxlay kat ba go dama la ko xamné ma wax
12: UKBFM, fi ci Touba Ndam 103.5.

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Jeul ngeen jox mbokk yi ci ande bi ngeen and ak sen radio KAB FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam xam ngeen ne sa yu tolle fi su ngeen degge lool rek la ngeen fateliku ne amna wer bu ñu wara genn way amna wer bu ñu wara dugg lool nak ngeen baxako and ak Cheikh Amar ma nga xamne mo nek fofé ci Jumaa Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul ngir ñu baña guddal rek dañu dem fet ko ci Jumaa ja diko baye xel Serigne Cheikh ñi ngi lay nuyu
2: jere jere sa gam la tour bi def na tout rek nek na amna so serigne bi neena nañu seen wer bi te lu ci way xam mu jotali ko Abdoulaye Sall di nuyu mbolé mbokk yi baye xel wa gi ngi ci Cheikh Amadou Bamba ñu ngi fi ci sawu juma gi gannaaw bu ñu selmale ci bis ba nopi ñew nak fasiyene jëf ndigal serigne boré di seen wer wi te lu ci way xam ñu wax ko andoka gwa daire mu khadimatu khidma ak commission bi nga xamne ci jabonay serigne salihu la won serigne abdou jot bi mam jitu ko muy joko ak mbolen yi nga xamne ño nekkal serigne touba ci gox goxan yi way di joko ak mbolen ko ru dine yi ak commission ba nek ci dakaru bu nu ko seeno ba nopi buñ ci amé information dal di cheikh mohammed muntaha mi ngi nonu yene ngi deg sonari bi mi ngi nonu imam abdou jot nek ci kaddu bi serigne wer bi kon ñinga ca ñi ci soow bi suñu tol ni pembe di xol ba xam ñi nonu kon ablat ñu bayyi xel lool rek na bala journal bi tambali du ñak da ñam information waye lu ci mën di xew dal bayyi leen ñu xel inshallah déclaration bi nga xam na mo so rédigé gannaaw bu ñu séno ba jokk ak ñi wara jokkol jokk ak serigne bi inshallah gëna déllu sa fi ay ci radio université Cheikh Modou Bamba en direct ñu jottali leen ko ngir ngeen mëna xam ba xam ndax wéru seigne wala seigneul abdullah kon ci kanam tu inshallah
1: jerejeuf ñi ngi koy sante serigne cheikh amar nek fofé ci touba juma cheikh modou bamba khadim rasoul ci waccay sentu wéru gam wi gina biñu joggé ci safar wara diggu nak deggmal wéru rabi'an awal wéru sayidina mohammed sallalahu alayhi wa sallam kon ñu ngi wax ci kanam tu bala journal ba tamali rek lu fa amé fofé ci juma ci dinañ ko and ak yeen ñu bañ ak programme radio kaffi jerejeuf
3: kon nak dana wax ba samay xibar si yow bañ xamné bëgg na lu bax lu bax ni yow am xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mëna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji sa bu ngeen déggé mu wax batum alhaj rek alhaj mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana lew jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana lew jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo te ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku nek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yen nañ tuub gor ya sen na metel yi bari pin nirani ku wattuul gor ñu du dem jinani mu ne ko nax seno waro mi kala ngir di ko kekanto di xeyl qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya walli yak bo len ñepenton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu len ta lu yak ñoma pexem digeena raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane pexem digeena raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kaydakun azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yomi di sa ku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bokku ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani janguma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu banca alquran dajekun wama atakumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahu nuzu atamuruna nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sobla waxal lañ yonni won yonen ba ma ñeug la wax waxi sheikh bamba sobla waxal lañ yonni won yonen ba la taqrabu zina wala al muqaddama liwaji baqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma'al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'il shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi na'il ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu fal riwaja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax mafaf ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam lamu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lale bul qolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu ba sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalu shaytané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kulalew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar.

0: niñ koy defalé nak at bu jot sa suñu jogé ci Maghreb Touba rek ziar biñuy waj ngir amal ko fofé ci kër Khalif General des Mourides loli mo néwon séni tank ak itam liggéey bu Serigne Mamour Bakay mom Serigne Moustapha ñu nga koy amal fofé ci bitim rew télu ngir ci Kledia Damlay kaddu yu mu dekk Kledia Serigne Cheikh Amar dem nañ fofé ci tay ba ci kenn ginnaw ba Kledia Bada Seck mo néwon maire ba waccé liggéey conseil municipal yi nak dajewon nañ lu ci tollu ci fanwer ak juroom ben ngir tan rek maire bu yess Kledia Gallo Diar lañ mujjé tan mom nak xal na yoonam waye nak neena di talal loxo ak bép conseil rek bu nek fofé ci maire ba ngir rek mu jappalé ko ci yéne ji mu am ci dëkk ba mu mën ko matal téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi biñu magalé ba nopi nak ñu némé ko marché yi ci bari yu neflé ci dëkk bi nak né xuss ak mbalit loolu nak waral filéri Ibrahima ka bokku ci kilifa yi nga xamni ñoo yor kaddu mbolém délégué na ci marché bi ci marché yi na fi ci Touba di ci soñi waye tamit soñi tamit maire dëkk bi Abdoulat ka ngir mu taxaw ci maluk marché Daru Marnane bi nga xamni ba mu daano gëkë ay adda té loolu da leen di jural ay jafé jafé téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi ñeneen nit ñuy dund ay jafé jafé di jaay ko te soble yi nenañu saasu nawet bu tollé fi nak ay risque dëgg lañuy dund ndax perte bu dañ koy rañé ci seenu liggéey ndax tangor wi day soppi soble ci diko yaq loolu nak ñu na jot na sëkk ñu wutal leen fi ñu koy denc téwlu ngeen nak léri Serigne Mbacké ka ma jité pakup soble ba né fofé ci Ndiarém kaddu yëmu ci indé ci ay léral kurelu way tukki nak li ci diwanu Ndiarém nak doon amalu ay bis yu dañ doon rahas nak bepp rek wala di netoway ak setsetal barabu fajukay yi ne fofé ci Ndiarém lolou nak ñu ko xalaat ginnaw rek bako askan wi sa ko waye tam neneen lu ñago koy waj rek ngir jappalé ko askan wi ci di Modou Gueye Sané de yëkëti na ci ay kaddu tewlu ngeen ko ci bir jotay xibaar yi fi la ci Touba it ñi yoré ambulance yi ak itam ñi daw ci dëkk bi di jankonté kay jafé jafé ñom yor ambulance na sa suñu yébé malade ngir diko rawale ci hôpital rek ay jafé jafé lañuy jankontel ba day mujj ba ñu rek day jarak yi dañ ci jankontel lu seenu jangoro mën na yokku tewlu ngeen Moustapha Thiour mi responsable parc automobile ba ne ci Ndamatou kaddu yi mu ñu denk ci biir jotay xibaar yi mbokk yi li toftañ nañ ci yene kay and ci ak Pape Sayer Baye inshallah rabbi bu ñu yëkëté jotay bi ki di Serigne Cheikh Amar ñu ko doon neggaliku waye mu melni déclaration bobu commission bi fas yene amal fofé ci juma ju mag ci Touba niñ koy défé sa su na ñaar fi fan ak juroom ñent melni kon yembagul inshallah rabbi xamna dañ koy baak baylar sall bu ñu joggé rek bu savé suñu borom bu jappalé dina jokk ak baylar sall momi sax lañu jakkarlo won ñing koy sant bu baax diko gërëm mom ñi yoroloon technique bi redaction bu radio ECAP di len jox dig dajé inshallah rabbi suba ci xibaaru dig beccé gi ngén passé na ci and ak Pape Sayen Baye man nak budé ci xibaaru suba la len di jox rendez-vous ci goudi ci waxtu wi yalla mi borom jamm té kumu jammal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak teranga barké borom dekk biñu dañ addo gën di tewlu jëre ngeen jëf
1: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba

0: صدق الله العظيم.
1: aljanna anni ko ci dunya wornama jigen tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané suko dibanti bam juk de ngay ciosanam loko war wari du juk lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bur yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di du jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beugalal ci soli bur yalla dal di wahyu qad jibrilu ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu naw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon leen jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san li le tax ba jigen day deug ngir ko jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqku de nga gane kon ta qadim ta adama mom lañu ro ci ro ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta man ndaw moy reyam di jenti amma jami'un anbiya war rusul faqadun min al ulu fi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya sa bamane timir jinne nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jinne nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timiri jounne nit bur yalla yonne nako ak ñenent digante adam ak rasulullahi sallahu alayhi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasabi motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñeuk ñew te mujjé ñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya lalé di sahir sa lilé batin ba dikka rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tofal ca fan wer hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tofal ca fan wer digante mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na juroom ñeneen ti témèr sahi digante musa may kalamullahi ba jamono daawuda indallahi hadis bané man na juroom bi témèr balé hadis né na tafal na fan wér digënté daawuda bakkar nu isa jinni la ak témèri at isa digënté isa ak rasulullahi man na juroom bén témèr billahi hadis ba ték ñaar fukki at ca lola né yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun té and na no jigen ña ña bax ñé lé bon nam sunu adama jinni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu dëg juroom benn fukk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol ma ka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yagg ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabil renni habil mo ñeuk ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñëk ray nit ñëk joylo bayam mo ñëk naan mo ñëk wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeen na tax adama joylu mati wer rom nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ci neek malaaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila du'in din la waqon mo ñëk marsiyé ci dunya la xewon atalaqa bil hablan aqab quraysh do mi bay fa dem fallahu li lepp day digena ak shaytané ne kon mu dëkk faawu bil jinani li lepp day digena ak shaytané ne kon mu dëkk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama al janna aniko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen nata harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen nata manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wati fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kerek lañ tabbi kam sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin jooni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin jooni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem lem baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ak xorom lañ soppi nday jafofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam nako irkab mana mu lank dab yefer ye motax labna motax ku deg yile ci domi adama ñu boole la ngi le nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juromi at da toj xeer ngir mo tabax kax ba tarabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima gi pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer di te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqob dun non na ci dunya temer yu tej jurom fuk te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bin sisa tabinari ta xamne dana dem haras diware yusuf domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fuk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop ko tiseram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusuf dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla an raa burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an raa burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko telut ko yalla dimuli yusuf yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min salika motax mu jeng ko betej ko mi kha naw be dencham nako mo rey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigena ta qawrona dural musa ba alqafa wa abadan fole musa te xem jigen na tax mu jinj ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud dem adama yokon atya amna jurom ñaar fuk genn dunya su yok lon fan wa mu gawa fatu du jur sulayman ay mayam du yatu jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben bole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben bole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de xir bay jenn ba nangu soxna talube mo tan qabilato taruba xagn ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman sulayman dunon na temer yu tej juroom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bintu saydom mu fakk ko jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne am na temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jadi yahya la mu am ci dunya juroom ñanan fuk ak juroom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dag na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñi way bu debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu am na ñet jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daal dinen fat jigen tax mo man laq Musa may ko safora dom je yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom je munjit bi rewma waxi jigen ak wexe ma ngi soga baax motax fexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer ju te juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen aray gele ma salihu jangal wasam si kon nga daldi kalaho ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko keer ya ñu wax ko neeg la ne gellem ak yon ngam mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gellem ga daanu sen duggu yek keer ya musul kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boolay sogereer sayyidina lokin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xam jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikaelu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak taw bu tang boy bax soxna ci lot su mëna wéddi yalla su tudd waami la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoyya at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dootu ko fam ba yor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal mu xeyne motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki way na ca bar sax jaar yena liina fana ni fir daw si fahorul aina yalla ne man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demu ma fi ne ëlëk ci firin may damé daldi ne la nabi ya madal musafa tay ben yonne dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopp lu len sopp até yonne ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulillahi sedeni sox deglul ma wax la leuf ci gën gi yonne ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama xet rasulullahi ñu gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xan nasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xan nasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna s dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran né lolu doyna gatché la tankho ak khuriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankho ak latunkho bokké wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati seynañu te musrikina ak musrikati seynañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey batañu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu yol makka amon na weyna askor su sey ci ngal mo gën muy sey ci ciet do loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciet do ngir wano jam ak jigen ak ciet do seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciet do seeni jime si jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andanok ñom di way ci sen taxé da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fatul manan ci la ko gis jawabi abdurrahman yol makka ak xébé waral l'islami bam amagul diina amul ciosami diina yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jamuy xéram ci susa ño fi newon ñe kess rasulullahi bamu ñewé diina yenen billahi yalla na inna diina indallahi islam fil qur'an tublillahi te diina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay weyeul la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor tere ya ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa furqanaha al-mahmud bamba ko wax jamt samul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal furqan jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am waqo la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fa salihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa xedi di ciar jigeena tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak fexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñu jarewé ñol ma ka ma ko wono mo leem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jeppul ci mom ngir wono moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol ma ka nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol ma ka nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadijato sa yaay defar na rewma mariyato doon yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol ma ka boole won na fukk ak ben ci digeelal jibrilu daawul tan motax ba ken du roy rasulullahi ngir lamu sañ ken du ko sañ billahi bu ken yor soxna rasulullahi gannaaw rasulullahi duna lahi antakho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bibul ko weddi soxna rasulullahi bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñamuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisyatu mom babakar siddiq ak zainabu maymuna tok safiya juwayri ak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano gir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari wallam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana yol makka dana wax ne ma man gorñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara satim adina doyna kasara way nay ñoo ci yeg di dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yon na fuk ak ben fi zawjaati ci digeelal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp ba ken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril la ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibril la yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul ahini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu roba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat ya ba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi kharbah la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan jar alam la bi ñetti soom lam ko fal banik la serigne mamar jam ma jan jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeureum ci lam ko fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba ak bakke ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na teud meppuli dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof la jël ma motax ma fof denk bi ak sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di watul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sopna de ku way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul munu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo kam seyal dom ya di domi ñaalo guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo kam seyal dom ya di domi ñaalo yamal qiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari ji gis ra sax de du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkër ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom mi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen bi sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sal yor la di wodi di dunal doli cyan ku len fa boole wul waré fu la sal waré fu la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeuk bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok negam te bum koy genn ñongal peyam bu wer te bum xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bum yaq mukk nako def ni alalam jigen na pete wo di santaf serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bum ko laaj gennu gëreëm yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu tan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diiné waré fula dunal waré fula san waré fula waddu alam na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon gi yaq diiné l'islam parce ko war na goor ñi ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkëram du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay yi diiné sok la waxal hadisi xairi diiné jigen day top yalla top jëkëram tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tesante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay da ba neexam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di leen muñal di leen téral di leen xamal diiné bu wër di leen jubal ma wax la gor gu am alal am barké ci faliwul kërëm su faato alko gor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekk nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg mala ko dur ko am talata suuf tax ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di tebbu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtt ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer kuko geraw borom keureum tass na ci bir gor bu ci am abdunu am toddu keureum di mu bo weri wer muy teud wala mu dem ne meng wacc wa keureum amuñu ñeel muy dox di denc ay deureum yowmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sappu ñeel di julli ñeel di joxe ñeel di waddu wa keureum du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeppulo ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajimi ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ca rasulullahi wax kon da nga ram pey mu haram gor ku ko mos dem sawara pey mu halal gor ku ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tayl ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu am na sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-tanu bil farjil halal fahlama katani bil jihad sawiyan huma bal tanatun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy yaram jigen ju lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol ma ko li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar

muy layok maulata men malaka sax manesu ko xam manesu ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min dama'iri man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serigne musa ka yalla nu def lutax malakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñeppay yam fa ngirña gor yalla bam koy bind fonkul l'islam motax mu bind ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malal na libasu nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobbal yorul malan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna abdal rijal fi hadhihi al ummati aksar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yawm al qiyam jibril ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la al qur'an wax ngir yana dum lent atun nisaa asaduqatihinna la delu wax cyan ya eppante wonna ko amul ak cyanam amoy wontefam warul ko yor kon nga gaddoy haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu manul yenent yi ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallifullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak te ban ci dine lu meuna don dana layok mubini lepp lu way man nak te ban ci dine lu meuna don dana layok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkër ne jonnu abu hanifa ta ne ñaan ba ñett te bul ñenenter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñenenter ne bu ko ken wessu ba def juroomel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man juroom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn wakhla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn wakhla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir yep man na ñetti temer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sari'a inkaruhu li mahlakin dariha li'annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waji ta aw dem ci rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom mu jagle bul bakari amana kuñ na la borom mu mayla te fek bobakar borom mu mayla amana kuñ na la borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan takhriqal awaid alkawniyya illa bi qirqadatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amanu kun na la borom basira te yari geed ya sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amanu kun na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jant sabul ak bada
du ko téré palam tu ba.

0: bay wada amana kunnala borom inaya te fek boba moy borom jinaya amana kunnala borom inaya te fek boba moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan ya farq moy ya borom hinaya dotu am jinaya lum ton jute diwan faral ko moy ya man sabaqat min rabbihin hinaya luho fala tadurruhu aljinaya amana kunnala borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kunnala borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagnu da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kunnala borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakin ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada wali day walle di wulni gorña di wel xal yadi defar jigen nya amana kunnala borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kunnala borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kunnala borom fadail te xamne mosta gogul ak razail may razail le serigne bay ñeke motil fadail dora am fa mbake amana kunnala borom musulu te muy borom xubono ak kudono waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbiya amana kunnala borom haqiqa te xamewul sariyatu tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li simahuma min al-aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kunnala borom ngeerem la te fek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidaya ta amagul hudan diqim ataya hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji busukuna summa al-haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimina al-qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer ma sheikh na tubu alal fawzi ida adnamtum duma ala sukuni is qadamtum tubu alal fawzi ida adnamtum duma ala sukuti id qadamtum amana kunnala borom kam kam la te soguno miram borom kheram la wa kasatun ilmi bi khairil adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa huwa alladhi haqqahu an yattaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi tasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka'annahu qudbur raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ar-rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana allahu min allazina min al'azabi dahra la minuna amana kunnala muridun sadiqun te fek boba moy muridun sadiqun day daanu ay jellu ñuna masob la te xamni rombal pe nu sax ak tiob la day dem ci rew ma di lato alhaji di laj hadiyata du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay marit buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacca balla te xamne ka du wuy ji wote bi yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuk santane do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuk santane do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiq al murid bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawf ihtirar asidduq bi mahabbati shaykh abad sumam tisalu amrihi haythu warad wa tarku al-ihtirad mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw wa ma huwa salamu al-ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al-muridin fa yudriku siqat aman kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare fe xanaay siyare fe te jublu wul ludul hayatud dunya ak wata yak ti ter ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili falyaqtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazima mutiyan la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lutax na nekkona muri to toba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yawmi santu ne ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yilla ne ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujje jog roy len di daw ngir yilla yi naari gor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamuñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bëggu ñudul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusula najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqul musaffa'a wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di fasiqu lumu legey du am wusulu waye ajub legey ba mom dusulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'adda zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu fi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeremal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minas shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu gënalak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane bi kharnu kharnu gënalak nasrani ak ceddo yek jigen ni ak shaytane worom bi koppate worom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom mi béré ak borom mi kaské ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi falé tuñ kudul borom dërem ken amatul soxla ci diiné ak ngërem amana waji ñew fi yow di jéblu ci jublu wut ci dara nut num yobulo jaay nañu légui ak sëriñ jëné ñariñ sëriñ bu leen dootul jariñ doomal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ ci aduna xaaliss taxul ñuy jéblu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al-adam ba'du likulli man bi yata'allaq an-naja min qadari ad-dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabun ak bada du ko tere palam tu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhiriz zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratun nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirun azim ta'dimu jahilin wa ta'khirul alim adina walbati kunak dajjali ñafete won gannaaw jitu yaale adina walbati kunak dajjali ñafete won gannaaw jitu yaale salasatun laysa hala amanu alhabdu wan nisaa'u was sultaanu salasatun laysa laha alamanu alhabdu wan nisaa'u was sultaanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ceddo jima jahannama yëngal seen kaddu kuy wé ci seen pexé di annano ñom jahannama ng lay xaru do taggo ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu an kenn lut ko am deureum dootuñu màggal kenn lut borom dërëm, dootuñu jiital kenn lut borom dërëm, ak mbokk wéy na lépp wéy na lut dërëm, dootuñu dëggal waxi kenn kenn lu dul borom yi junni weddil ñenn. Ku ami junni judduwaat di buur fare, ku ko amul ñu berla loo gore gore, ku ami junni foo nobaan ñu may la, sa sikki jeena ku amul ñu moy la, loo wax ñu weddi loo defar ñu yàq, loo jaamu jaamu yàlla rus ne séq. Moo tax ba Ibla Diop ma sar fa jur bel, waxoon na aw bayit ma dollee dëggal, zamanuna hada zamanu dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami, zamanuna hada zamanu fiddati ku ko amul ñu folli dal di falati, xaalis faniimatun mu gën lu dul wurus, naa iluha gistee ko ci fi mbooloo mu rus, xaalis faniimatun mu gën lu dul wurus, naa iluha gistee ko fi mbooloo mu rus, man naa la haa ku nekk dal koy boppoo, wan tasaras ma hoo du dem ba tàggoo, man naa la haa naw su la soob nga jël ko, insa arab yi koo gëréet la jël ko, man naa la haa soo ko joxee borom ndar, daraja joo ko ñaan mu may la lu du ndar, man naa la haa soo ko joxee waa biro ba koo mën a léwtool ñu yoral la bëre ba, man naa la haa soo ko joxee ay avocat soo yebbu woon rey nit amul kii ak kaa, man naa la haa soo ko joxee waa màkka yardoo bi laa suqtin kasa waa mbàkke, law nintu haa tegoon ma fob ko jox leen, li wàjji man su ngeen jëfee mu fay leen, xam naa damay waare di wax ñuy dégg ci nopp waaye xol yi dootuñ dégg, ahonsu billahi li xew ci jamono kenn jëmmatul dara lu juunu juunu, ahonsu billahi li xew ci jamono kenn jëmmatul dara lu juunu juunu, kenn rusatul kenn lu rus lu ruslu, kenn ragalul kenn lu rag lu raglu, kenn tiitatul kenn lu tiit lu tiitlu, kenn ragalut yàlla ti mbaa rasulu, kenn amatul baay baab sëriñ booy topp ba tax nga war maal waa këram ñoom ñëpp, doxaani seeni soxna moo xew léegi, góor ñaa jigéen ñaay fekk yante léegi, doxaani seeni soxna moo xew léegi, góor ñaa jigéen ñaay fekk yante léegi, murit bu xool soxna sëriñ ba yàqule, soxna su xool dongab sëriñ ba yàqule, murit bu tat bi ne jigéeni sëriñam ba toog ca lal ba booba dem na ca ndayam, sàkka mu def lu weesu toog ca lal ba ca doom ya mbaa njaboot ga mbaa jabar ya, wala mu àbbu ay sërëm di sàngoo, wala mu tànk am ndoxam di jàngoo, boobee murit ndeela fa gaa yi diiwaan, ndegam ma ngay dunit du làkk ridwaan, ku weddi lii ndegal ma wax lay seere yoo xam ne moo raw waxi fóoreeg téere, keroog ba nuy deq li sun maam cerno gerteem fa daarul muxti moo raw arno, keroog murit yi kànk yéppay seere ak yooy kajor muy togg reer yuñ reere, Cheikh Samba Yasin ka ma won farum naan doom jaafa bu sagal la dem bay bëgg a naan, yóbbu ko tàbbeeg moom ca biir wërmbal ba maam cerno woo moo faatili xarit ba, ne ko yëgal ko ne ko fab na yaayam tàbbi ci néeg def ca defiinu baayam, na dal di tuub mbaalu ko mooy mu xal ko moor ku ma tuub maam cerno fab jéggal ko, nekk satalaab mel ni sëriñ mbaab wërmbal ba ma ba sunu maam cerno di waaree gërbal, nekk satalaab mel ni sëriñ mbaab wërmbal ba sunu maam cerno di waaree gërbal, sàkkaale neen na ngeen ni war maal seex yi ak doomi bàmba yi te xuuf bànneex yi, lalub sëriñ sëriñ la bul ko tooge, toogub sëriñ sëriñ la bul ko tooge, fasu sëriñ sëriñ la bul ko àbbu, war koy dawal doxal ba weesu gàbbu, watab sëriñ sëriñ la bul ca dugg, di toogonoo benn palaas ne goggu, wala tujaaris mahawo fawxal firaas la bàmba wax ca nëx ju ab sëriñ du maas, soxna sëriñ sëriñ la bul ko xooli bët, doomi sëriñ sëriñ la mat naa mayi gët, sëtub sëriñ sëriñ la bul def googe ba màggaloo ko na nga ràmman mooge, kon yàlla màggal la ci barkem maamam ak i mbiram ak dara jaam ak baayam, bul topp sab sëriñ di soow nit toole wala nga bokk ak moom di lekk yi xoole, bul topp sab sëriñ di soow nit toole wala nga bokk ak moom di lekk yi xoole, laa tarfaon aswaatukum la yàlla wax ci alquran bu leen fa soo sàkkaamarax, bul tàbbi yow sa neeg sëriñ dem woowu la ci ndigalam yàlla ko wax neem seexu la, te seex ba it bu mu fa toog di waxtaan jëme fajar yàlla ko wax ci alquran, te seex ba it bu mu fa toog di waxtaan jëme fajar yàlla ko wax ci alquran, ca saaru lanzab ma nga naa laata duxuloo néegam rasulullahi kenn du fa xuloo, ca saaru lanzab ma nga naa fantasiroo bu leen fa waxtaane na ngeen tasaaroo, yan neen da daa soxla di am seen kersa, jibrilu ñëw ne yàlla amul kersa, yol màkk kersa nga la naa yas sax yi bur yàlla moom naa lahu laa yas sax yi, ma dellu wax la lu ni mel ca bàmba nga xam ne moo fi nekkaloon yonneen ba, at ya sëriñ Touba di sañ ci daaru daarul xudóos waa mbàkke ñëw di waaru, at ma sëriñ Touba di sañ ci daaru daarul xudóos waa mbàkke ñëw di waaru, mu yew fa saa maam soxna aasta mbàkke dalal ko ci mdéeg ne ko ñaan fi barke, wax ko fa lool ma nee su koo lax baaru ci digga mag maam mor mu dollee waaru, ba mu fa amee ay fan ba dellu mbàkke Cheikh Bamba nee daaru gi am na barke, dal di tuxal néegam ba ak wërmbal ba indi ko Touba ngir ga war maal bër ba, te sañu caata beeti ngir màggal ko ngir digga mag bàyyam ba ak war maal ko, ku weddi laaj ko soxna Fatou Sylla moo ma ko doon xibaar ba gaan dub Sylla bisub kërok la doomi Abbas faatu yal na lu dund bu nu gaawa faatu babu nisaa'i kuy jigéen wallahi ne jéema roy bintu rasulillahi.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.